satun ka un ne im notkor satun ka lomkor vambu gothumo. Tingsong leangkor peyok atimbu kumor thokat tar thobu nimo. Serenen sekdum sa morosong rem todo yuk thoplat sa aram binganbu nimo. Lyangkor pe yoknen morosongrem ago anit machyongka klentop macho. Un al al lyangponka bril ngokshongka klentop macho. Klip klipka sigdumsa morosongrem yok thuplatsa athyun labi sho. Lyangkor pe yoknen chehonen cheho morosongrem tsu lonshongka klentop macho. Un morosongrem hotel pong alom ashel komor yok un lomkor tekhansa lomyulom yok zuklatsa klentop matnganmo. Sugdumka lyangkor pe yokre gunlen adum ti vambu komor thokat nguntubu nimo. Serenun minorsa gyuzot duptong tarvat machyongka amobu gen lemshu. Lyangkor pe yoknun poong apat ayuk dupshong ka katap lentop mamatnun arenun chehonun cheho morosongrem yok thuplatsa athyun pongbi shu. Gyakar zongbu minorka saba ait adesa chonglotka phyukbu nimbu lungten dipthimsa fuklot totomsung nyuthinggyu pongsa fuklot un muduk brongbu chhu lontong nimbu minor areka yok thuplot sa tonka lyangkor pe yoknun amobu aram bo nga nibu nimu. Lyangkor pe yok linbure lyangkatlom rungsar lyangka cho yuntun nun matpa chung yok nun matpa nyim notkor satun ka ago achut satun ka agyat adyang satun ka nekor nun matpa lomkor matvambu nimo. Lomkor plongka samthik nun matpa satet murel songrem chulontong lomyu ka amobu aram nguntobu nimo. Gunlen amobu fantore lyangkor pe yoknun murel songrem tododo yokthupleng bamshongsa athyun bivambu nimo. Arenun todo sado achum achum chung yok machyongga athyun bivambu nimo. Serenun matba murel songnun jungthuksa akulom yok morongban gyuzat duptongka tododo thongde matnun leovambu nimo o. Pechoka satet songnun lyangkor pe yoksa lonbusa liuka yok matvambu nigong satetnun tungvo kulung bamvambu nimo. Satetnun hotel dogbusa liuka yok matvambu nigong satetnun lyangkor pe yoksa agentsa liuka yok matvambu nimo. Setetnen li bamlyangpong zukleng yok matvambu nigong setetnen azom athen zukleng ulvambu nimo. Setetnen photography matvambu nigong setetnen kamor yoklom zukthobu thamblong pongrem ulvambu nimo. Un setetnen lyangkor peyok lomyulom thupkhat shibu agyabdo peyokpong matvambu nimo. Phu tungkyong lyangka bambu muro songnun la tudosa lungten dithum kumor pong nyetlung un ait adesa chonglot pongrem nyetlung gyuzat dupto matvambu nimo. Fyongchok adesa lomyulom setet lo yok mnyinbu adyur songrem hlentop matvambu nimo. Fyongchok arenun lyangmu kumortho un lyangkyong tarvat machyongka agyab gen lemvambu nimo. Lyangkorbu songnun gyabsho lyangmu tham

tsetnen kayum thupi are sujoka khyonondet bu dinwammo rensongrem rong thupi are nola senen junong o linen ka saktop matnganmo lilung rensong sa kumdin ka thupi sa sujok bu vom sapunol phunganmo vom sa chukpotni kunchung pat senong o vom punol arirem komorpun ongel chiring rongkup sa umnyum doka

Tati sulo yinti ma pimpo pya tiki kap kap lo nga cha ki dem chi lam zangpo ki yinti ya pingu po di ki rintha katem ya po mi chi ki mi chi na di kor le ya jembo di su lop tu di sulo yinti pingu po di lep tira khe chi yin. Tam di den ta yin ki thati tizi na nga cha ki tulje nyokshi ku tulje damanda tato ke po thendi ya po be odi me pi ki nga chi ki tato mi chi di ya nile ten mi su kembe. Chendrik ta thulche nyampu thiza nga cha ki ti thapu le yepi nga chi ki chelam dilo di nam lo ya matangu dile chelam zangpu zoshe ki yendin dilo di nga cha ki matangwa ra rangi pozo disulo loptu disulo lapku po leptira khe chitayin kambe sivache ni khe si nga cha ki phipi le ki dile chendrik ta thulche ki kone chuku yendin phi thiza nga cha ki chi su nang sha de pe kap nga cha mi khatem chi thengu khate pya ti nga cha de ku gembo jembo nang sha nga cha ki khate delwa pya ku di gi kor le ra yu me pa je ni jembo di maung pa na gyu ti ge rang ki mi chi na jembo di ki kale dong len je ku poi ta kale then she yin di pya sa chung chung ga le ra she yin jen ta nyam bo di che lam zang bu ki yen de di ya pingu po kechi tayin yenten di nga cha lopdana le chuku thopshin lapti kiya me khembe chi lam zangpi ki yenten kinchi ki sheyen di nga chi khim nang sha le ra yani khim nang gi thakor nang sha la khim na le ra sheyen di thopchu khembe dile gyu ti gi lopda di suna sha lo ya lobe lobe nam di suki gembo lengge di suki phocho chung chung di su lo sungtam gi thole dem chi lam zangpu ki yenten di chu pinchu khembe Lerim Samana di Ju Yepi Lingizin Yin Silo Sonam Tashi Tan Rochuki Sungenanki Sunglu Nipo Fidui Samana.

Lingi tsuki sunglu nipo tapu change sambana cha. Talerim sambana di ki ju yepi lingi sunyen sen lo. Taringi goji nipo na ijung ki charji. Si len kyon sep soro lam charji yanini pradhan mantri gram sarak yojna di korle shujeyin. Lingi tsula tuju yi si len kyon sep soro lam charji di yagar jung ki thole. Inda chuni piki chi nishu changa chilo ni ton nangsha byam chuk yepi gyacha na le gyacha ra I yung ki jinda na yepi ki charji kejen chi in. Charji di ki tenzin chou kyun sep sane chun nangsha lepte yani gyagar ki kyun yi kyaka ki ku nangsha yepi ki kyun yi disu Nansha namshi thamche na yani byalo irung ginlo irung namshi thamche nansha lale phyatupe ki sodo lam nyampo thise imbobe lingge chukiya zi yeto ngachi tenjo na ki khyonsep disunaya charji di ki thole sodo lam ko ye pobe dile charji di phya khyonsep kaka ki ku nang ki mi disukiya sodo lam Hondi ki khon lo phanchu di dikor lakpar ki. Nau chau thambi kap nangsha menga na yushe thang dile rangi ngochi thang lotho champo disu mando ya ki phyabyo disu thom nangsha chongwa bagyuwe kap na dile khim nangsha nyopcha disu kyapti ki thom le. Hondi kap na phachu yushe disu Soro lam ki thujile, yani ijung ki charji di ki thujile, mise di chulo leptera pentu chita tundi yopope. Tato charji di ki kap jipo, chilo nito nishu chaji cha nga le, chilo nito nishu chage chagu ki tenle, tiru tonta dinju ta chigya kichi nga chiwa, ni disu nyambu biam chuksha yopope. Kyonsep na soro lam charji chilo nito nishu chadu ki tenzin yi kyonsep sane chunangsha ngabja le mangche satan thang nija ngabchu le mangche re thang meri kyanyung yepe ki kyonsep chulo lam dingding nyampu tishe imbobe. Di pyazan tato ngachi gyagar nangsha ngachi kyaka ki ku kyonsep disu kyepo yepo pe di pyati kyonsep odi su nangi mi disu gi. Charji di ki thole khon lo phanchu di chapse leptera jamda thende yepo pe tharung ya ngachi gekhap di gekhap bambu ji inshe di pyati I khaje nangsha tharung sa tenya lamkar juwe ki soro lam disu lepsi mekhembe. Tisa charji di ki kap jipo nangse Tachilo nidon nishu chagu saante gekhap ki. Kyonsep kyaka kigu mangchishu nara lam disu ko tiki mi disu lo kefen pimbe ki takche isha yepope. Ijung ki charji chau dira ngachi kyonsep tang dile leptera kigu na yepe ki mi disu lo. Soro lam kok tiki ona saante ya langkar disu lep tiki mi disu lo. Rāngrāng sāsī kī kāmbē sīvā chēni kānā dī sāru rāṁ lēpō ī ādi rāngjīng kī rā yārgē tēndī kī yūtū bē. Dī phyāsā onāngi mī dīsū kī lēm bēnchī dīsū tāng dīlē nyopchā dīsū kia bāng shē rāng sā yēpē kī chālā dīsū ngocē dīsū lō tō chāmpō dīsū pā thom lō bā gīshē dīsū jamtā tēndū bē. Di phyā dī nām sā tē dī ī nāngshā sāru rāṁ mā lēpō ādē chī sā tē ī dī Lem piyati ki yage ten michu kembe di insa I yung ki yani gekhap yung ki gekhap nangsha I cho thamche nangsha soro lam bompo memba jerun chung chung thamche ki di nangsha lalne piyatop chu thamche ki michi no jamta zobe ki ten lo charshi di biyam chuksha yepobe dile tato di ki yu disu kasa ka lo ta sane kepo nangsha lo tenji yepobe. Lerim samana di juye pe lingge chunyen sen lo tharing ki lerim nangche ki sunglu thamo fidoi sonam tashita rochu ki sungke nangge sambana.

Chiti karpo je yung samje sukhi, sunglo dita nyampu taringi ngachi lerim ki chamchi dina chando, chamchi dechiga pijam ki chuje tukdungdo, dilebungti jigyaple gesa dili legiti, hindi kena taring nyime goju ge kap nang ta filo ki nechi samanashi, senge lenge chulo, ngachi lerim de dera tuin shova manavo pia samanana shuji, nga gom shuduin tujichi.